0: E o ko ngai fasi ko filfil mai ke tau kau whakataha e tau por kalama hiwa whakatonga ko ia I he ho atani pe a ko e tagai fa osi ni tau por kalama ko tau tai mi ko os mini te hiwa ni pe me he taha os mini te hiwa pe me he taha o ta pe foi fasi ko ni fa tawanga pe to ko ni atu ia ke o mo ngai fa fatongia pat se pa ia pe mia cheikula
1: Awake, moikainga, katakio, fatanga yangi, oyuyeni.

noi kaina, o kou tai tali lei a ki motoro, ki e maka se ti wha o taha. Te u whai whatongia me tongani o am ki e tau tō lakoia ki e nusila. Koe amana ki ti ke tau mawahe atu, ka

Whanongonongo pia me he kautaha uhi la atonga. Whanongonongo pia me he kautaha uhi la atonga. Ke kauma uhi la kotoa pe atonga tapu, pa vau hapai pia mo eua. Ka take o whakatoka ngā iange e ka mata atu usi atua ngai toenga moa uhi la ok te eki ke to tongi mai ke mahina o septema ua noa ua ono. Ka pehe foki pia mo ngai toenga moa uhi la ke ngai mahina ki mu ai. E ka mata e tu usi pia me ahumo ni te ahua taha o septema wanoa waono. Ko i ai ok o atua e kole ki hekau kastoma kotoa pe ki tonga tapu, wa va u hapai pia mo e ua. Ke totongi mai lewa aho toinga mua uhi la ki mua i aho tu usi ahumo ni te ahua taha o septema wanoa waono. Ki ato e fetu utaki ki ha fehui pia mo totongi mo ua uhi la. Ka take o fetu utaki mai ke ngahi fika fetu utaki ki tonga tapu. No aval no noa taha ua tolu, ko fika ko niokta e totongi pe. Ki wawa u, fitu noa fitu hi wawalu, pe koe fitu fitu ua noa noa noa fitu. Ki hapai, hono noa nima walu ono, pe koe fitu fitu ua noa noa noa walu. Ki eua, nima noa fa walu fitu, pe koe fitu fitu ua noa noa noa hiva. Maalo pe amoe whaka apa apa atu, kautaha uhila atonga.

Ia ko ngai fasi ko filifiri me ke tau ko whakataha i he whiawhi koe ni. Ka ia whainga mali koe ni ke oatai pē ki whanongonongo e koe ni pia me he kautaha uhila ko ia atonga. Pia me he kautaha uhila ko ia atonga ki he kauma uhila ko toa pē o tonga tapu, ma wau hapai pia mo e ua. Ka take o whatoka ngā iange e kamata e tuusi atu a ngahi toenga moa uhila o te eki ke totongi mai i e mahina ko ia o septema wa whewa ono. Ka pehe foki ke ngahi toenga moa uhila ke ngai mahina ki muai. E kamata e tuusi pia mei a mō nite a hua taha o septema wa noa wa ono. Ko ia i oku atu ai kore ki hika ukastoma kotoa pe ki tonga tapu wa vau hapai pia mo e ua. Ke totongi mai lewa aha o toenga moa uhila ki mua i he aho tuusi, aho monite aho wataha o septema wa noa wa ono. Ki hato e whehu i whekau aki pia mua ho totongi mo ua uhila, ka atake o whetuutaki mai ke ngahi fika whetuutaki. Ki tonga tapu, noa wa noa noa taha ua tolu, ko fika ko nikta e totongi pe. Ki wawau, fitu noa fitu hi wawalu, pe koe fitu fitu ua noa noa noa fitu. Ki hapai, ono noa nima walu ono, pe koe ua fitu fitu ua noa noa noa walu. Ki e ua, nima noa fa walu fitu, pe koe fitu fitu ua noa noa noa hiva. Ma alo moe whaka apa apa atu kau taha uhila atonga. O atai whai whasea koe nika ki motoko mo kei whanongoa mai tau le tio e wha ema walu walu poi nono. Pea ka hili koe te tau hoko tai peki he tau polko alama koe ia pea moe whale koloa a sona si.

Yo, hoa ki pa magai ngau ta ta lele e big motolo ke tau po kala ma time time show ko ya oe hoa ni be mo jong ni industry be mi to foa fi fi la I ke ta ta lele ki motolo ha fa inga time bi pe mo me mai ke wele te o loto no kalofa be mo jong ni industry fa to yang ma fo fa to ngia pe e ke hala ta fa ho be mi to foa ke no ta ta lele ki motolo ko to pe yo mo ngai fi ma ko to pe e ta fa ke ko ya ke ta nga hi no no nga ko ki motolo ya be mi jong industry pek mau fifi lai ye hawani ke ta tan rei ki motor ke fa ka tong ai fatong ya ko to be pe mo ngai fe ma ko to be ka ge fa si ro ki ade ma motor ye da bo kala ma try time show from the jong industry

Welcome back to the Drive Time Show right here with John Industry in your Drive Time Show. I he hawani, pia ku whiwhia lahi ke whaha tai pia ka teku mautoro. I he ahoni whoki uru kamatai ai qualifier ai ngahi timi netpolo koia Pasifiki ki he whiauhi koia ipo mamani i he netpolo. Ai a koia ahoni koia ahatawha whitaona kei timi koia Hamoa pa mo timi koia Papua New Guinea. Hiri pe koia whitaona kei pe timi koia Tonga mo timi koia Cook Island. E ahonia a tafa ko ia mo tolo ko be mo me ama ke vrite o lotono ko lafa e yo ke tau popo i e tau timi a netpolo bagilo ko ke timi tala dena vainga e ahoni pe ko a pompong irema a yo ko aho tani ma e fetau ki ai e timi ko ia Cook Island ba mo timi ko Fiji timi tonga mo timi ko Papua New Guinea a ka hono fetau ki ai ha mo ba mo Fiji pe to fa o sile mai Papua New Guinea ba mo Cook Island e fe au ko ni o Oceania i po ni ko Oceania e yo ko e fe au ni e dena vainga i pe ko hai e fo timi le reita e wa pe ko to ki mo a ke na hu ke ipu ko amamani ai fe au ki net polo pe ko ia ko te tala mono ke tau timi tala pe ko timi ko tonga i fe au ko ni tau red ko to ia honi fa fe di ki motolo ke tau tui kula kula pe tau eva kereba ke John Industry fa ko tau fa tau pe mo tau nga hi shopping e

0: Oh boy.
1: Io malo mo le ia tonga ko to a be a malo mo la mo le ho e ki mo ma we de o lotono ka lo fa i ta po gran ba ma ke he ko he mani be mo e ta o fer ko i lo ko ia ko spe ba john ho e ki ba mo ga inga te ta o ki i ta la no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ia be mo e ta o american fresh a new era of cleaning e ta nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ia o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ga me he spe ba john ihe hoani famanata taibe ko tau kina fo framework ke he ai mama atu ni ihe rita taha ke he rita ua na to ko fema ko tau kina fo ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu ai ko tau bebe hina fo maino rewa liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama he rita taha ke he rita ua ihe framework ke he namre rei au pito pe au ku mautuku etu ia pe to ma au pito ki fo ma fugeni ba mo powder fo ihe framework ke he ai mama atu ni kalami ko ia wangia ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare bar zone e ke hawani be fo ke tau hina fa nam le lei e frema e tolu e ka tau frema ke ke e tolu ke he summer spring be mo winter pe ka ke nga tai ma te ba me tau hina fa no fa no e frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako be me he loto freklo go ya a spare bar zone.

Io e tau tai fangsi ba me lotto frek loco pese victim ban hardway lotto no kalong fang antoi be bo bo ki tala mono ai pese victim ba ke timi tala ia i honi i na u fo fo ba inga i honi ba me timi ko Cook Island io pe mo tala mono ka tek na u tolu ke na ma u ha fe ahui i kuna mo fi fi i ai hana fo ka mari e ke na huai ki he i po ma mani io fo ta ngai ngai ko fe ahui ko ni he timi ko Pacific io ko ki na u tolu pe ngai timi Pacific o kwa ya ha mo fi o kwa ya Cook Island o kwa ya pe mo Papua New Guinea pe mo Tonga ka ko timi pe ua e fri pe pe e ngo timi to ki mua ke na ho ke pa ma mani e qualifier tonga le re ia ka mata ia a honi e he pa ma mani pe mo Pacific Timber BGH Melotono Qualifier.

Ia whea mao koe ia o tangke mai, ko ki mau tolu ia. Marato iko whangamoni wha maman lahi, ko lelei taha ini, ke tāna ki ai ho moanga mai. Ko eke ngata mau pehe maa mau pehe o mai, o ku moko moko mau pehe o mai, pe aku whainga fua ki hono fufulu, whainga fua ko noe i takai holo. Ia ko MNJ Water Tank, mo maa tahe rita ni maa whee, alo ke rita taha mano, mo lai taha pe tangke mai ko ke whee mao, pe mei whee, pe mei MNJ Water Tank. O ku mo maa tahe pe mo e tau whakatari, ia me mono ngai whitingi, ke whakatari e ho mai, ia. Ki ho tangke bai pia ke manatoi o MNJ Water Tank o mau tu uta whaake ke poupou e tau tim tala ki he qualifier i o ke hipo mamani manatoi uka mataia i haone whetala ke ia tonga mo timi ko ia Cook Island i he waha ako ia tonga Cook Island Fiji Samoa bambu Papua New Guinea e ngai whanua nima ko ni tena weipa ke he fuisea pe e ua ke hango timi e ua he Pasifiki tena whafafungai e Pasifiki ke hipo mamani i he malae go netpolo i o ko tim tala.

Ika gue be foki, mama atu fugai, ba mata fangki gue kita ngah misi ni be ngawe. Ayo ba atu kita ngah misi ni kosi, misi ni teke, be foki kita misi ni nailoni. Ugu ayo kita ngah misi ni kosi gue heka fauri. Lele takai holo be ai, iyo. Be foki kita fangki gue ya kita ngah fittingi. Ugu ya kita ngah wa MSC, ugu ayo kita operiki, ugu ayo kita ngah pamu, paipa. Kelas si keke kita ngah kolor nanu langa. Teke mak gue tua iya, be mehi MNJ water tank, be mui fangafi kita ngutu. Tau tu ye tau kula kula popo ye tau tim tala. Where are your reds today? You support our team tala. They are playing for the qualifier for the World Cup here with Cook Island. Iyo na wainga bema Cook Island. Iyo tala munuat ke tim tala. Go Tonga, go Reds.

CD 통화 렌터카. 가인가 통화 그 영화를 내는 이 미해 CD 통화 렌터카. 오야 이놈아 이거 부리부리 배우배니야 오구마 오구포 오구파 또 요토하 모타 모타이 위프라방아 Mama e kai ki o au ke mele le family ko e mau ka vei ngā ia ke tono I e ngā family I he nau fie mau rental cars bola ve foke o piga apu pia motoropu e mele le ki a fei tū pe o au ki marae wakapuna I a ki totongi mā mā pe fitu taki me goi ke city tonga rental cars I he fitu anoa to lua valutaha fitu anoa to lua valutaha pe walu fitu walu ta tolu fitu ni mā Walu fitu walu ta tolu fitu ima pego wakai I mao pes Facebooka O puka ma e ho mea lele I o pego atonu mai bigo ki ho mao ofisi Ofisi ano ragi I he maketi tala mahu I ho mao wharekolo a wala Ofisi ano wa I he hala sipu I kolo matua Mo I mao parking mea lele ke ke tori mpea mo firi me ai O ku ikai ke toi ai hataria ki ho fie mao rental cars He o ku fai ngofua ai city tonga rental cars Manatui Hono ngāhi whāpuripuri, oku maa, oku fōu, oku whakaatū I o tuha mō tāu, mō tā iwi whakapaanga. Ko e tari bea ki hōwhia mau rental cars, ko e city tonga rental cars, oku mau, whaikotangia me e varu pongpongi kini mai whiawhi I he ahau kutoa be, tuke be sāpate. Io, ko e city tonga rental cars, ai tari ki hōwhia mau rental cars.

La tabe I tonga nonga ia I he whiwhini ngā hiwa ko ia o kau atu I he whiwhini. Mai marak me mwhata wangi o ku leibe mea ko tabe I he moui. Mungu mutolu ko ia whanauri te amai mi a pina maro mua. Pea moi talamanu e nia ke ngā whae ko tabe o tongani. Te waki ko ia tari ui pea moi ngā hi programa ko ia wala maari ngā hi funga waka ko tabe ngā hi sesi. Mahina fukene ngā hi whae. Pukua toa e talamanu me e reiteo pupalpone ono e pema me peo manu mataungo ngai whae katoa pe I he whiawhini. Si ngai whae mo e talamanu.

I te mafia, bea mo hiu whatonga koia I te whia nāke mori. Hiu kau mai proklama koia e whiwhini. Osi mi te hiwa mi e whitu. O warboni ono e whae maa, mi penga manu matango, koe whini e maa ngomo tolu. Bea mo I tui bea ku whaingi maari e pe. E tapu katoa bea mo I. Ngai whatongi katoa bea mo whahako. Ka pāu ku mo whanori te omai bea mi a pina. Maro mo e tau mawa e whiwhini. Maro mo e tau rawa. Mo e whihake bea kou tui bea. O kū whainga Māori e bē, ai mea kutama pī, te hu whola e kie.

tō aki ma tā ngai whanono ngai whapini. O te mene taha me walu, holo ho mamata ke whakarelo atu whanonga atu pia whawhiao atu i e whapini.

Kong ai da nga hi tu a ki me da nga pa no no mo ko ya fe fin ni be ta ta ri re to mo to be mo ya mana ki me fa ta wang o ku le re be me a to be i he ta bu to be fa ni ya ta bu to be mo i he pi a fin ni le yo la

Quoi qu'il t'a non avait fait fini, ben t'es d'auto qui. Ho koatu i aapungpongi mo ngai tānoa mo kei whamumui taha koi a mi he tau i he āke loto loto. Ko e pia manaki mo whatawangi o ure reibe mea kotoa peka tau ki re pahe. Po me tau ngahi tatanoa koi a ki he āke loto loto. Ko e pia manaki mo whatawangi o ure reibe mea kotoa pe pe o tau kawatu pe i he sio ki he nga he mea konu ko kohe tau o isi ai e mamafa ko ia ai penjini i e ngai a haoni o ai be tui waweni be nonga atu ai tau ko ni ka tau sio atu ki a poke nga he mea kotoa be ki e no moro e mai tui be o kei i ai be u tau lotu be ki ai be u lotu e mamani kotoa ki ai ki ai e taimi melindo ai e mamani ko ni ari tau te shi atu pe ki rau a toi matoru o toi keheangi ngai mea he awhaosi. Tang whai mihe a te.

Sí, todavía he venido a decir mi Walu, apa punya orang bermain ini, punya mana mata anggo, mui fay fay dia, faham kau tu, ke fale luar tu, fanunga tu, fafiawa tu, ihe biapini, biapi moni di koni kono dah fa, o September o wano wano, kau ipe tu ime malaki, o ku tau filong agli le ngalu ya, biar le ipe me aku tau ipe ne malahi, ngahi me aku tau fanunga ngahi aho kau ini, aku tau amanaki ipe mui fay tawangi. Oku lebe tau tau go ni ke ma kalo ma lo be mo ai tau ki ma ai moi tau sia ki ngai me au hoko I ngai a honi ko hai tene fo ma I ko hai tene tala ta no a ka ukai ke tau puri ki ai ka ku ia to ta ke e tene fo ma o be mo fai fo ma o e ko tau ngai un nganga be poki fo hoko be a wai ngai Ia I bengai ngai kakai. Oku nau whakakaukau bengau tolu, oku nau poto bengau tolu, oku nau ilo bengau tolu, ai mea utonu ki whai. Pea hoko pe foki, hoko I ngai community, pa hoko I ngai koro, hoko I ngai siasi. Uki ai bengai ki kakai. Oku nau pe bengau tolu, oku nau tolu bengau, oku nau whakakaukau oku tonu, oku nau pe bengau tolu, oku nau whaitutu ni mau inga ka hiri ko ia. Koe kakai ai siasi, koe kakai ai kolo, koe kakai ai whamiri. Pea koe kakai. Ogu iai be honau takitaha tuwhakanga, pea mai nao ngahi whakaukau. Pea ku hatu ia whatai, pea tuk mahino mea ia mea ku hoko kaku. Hoko pe pokia ngai ahoni. Ngahi siasi, pea ngahi kolo, ngahi whamiri. Uai peki whahinga iai. Oku nau whakaukau bēnau tō, ke tū bēnau whakaukau, whakaukau bēnau tō, ku nau poto. Whakaukau bēnau tō, ku nau ilo, whakaukau bēnau tō, ko le reibe, ku nau whakaukau. Kai tau mai a ke nau ilo, ai mōni. Wawalpunia nai whai māme I e pēi o manu matahango. O simi te wahiwa me he wālo, whaipatingat māk mō tōru I e pāwhi. Neu ai e ku palo mēsi.

tupu tai ki e hunga vai tā ki, mo e loze hina. Ka mai ke ngai hiwa ko ia o e e whia whini. Toi mi te hiwa ki e hiwa, noho pai a e bēmi he tupu tai ki e hunga vai tā ki.

0: to love me like you.
1: But no canoodling.
0: I'm watching you.

We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me

Io malo mo le lei e tonga ko to a be a malo mo la mo re ho ikki mo ma we de lo tonu ka lo fa e tau po gran ba ma ke he ko mani be mo e tau farklo ilo ko ya ko spea ba jon ho ikki ba mo ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ga me he spea ba jon ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke he rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo a ke ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau bebe hina fo mai no reva liquid o ko loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke he rita e ua ihe framework ke ke nam re re ia pito pe o ko mau tuku e tu ia pe to ma a pito ke fo ma fo ni ba mo powder fo ihe framework ke ke e mama atu ni kala mi ko ia wangia ni mana wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni mau ma ko to ya a me he spare bar John i ke hawani be fo ke tau hina whakanam nele i he freima e tolu e ke tau freima ke e tolu ke he summer spring be mo winter pe kai ke ngatai ma atu ba me tau hina whano whano i he freima ke he au ngai ni ke ngahi api no whoanga ngawe anga mo ngahi api ako pe me he loto freklo goia a spare bar John.

What a beautiful song going out to everybody out there in the Kingdom of Tonga. Kama he tau pōkama breakfast show. Go ia ihe bongbongi ni. Ba mwe PDH Pacific Timber and Hardware. Manatū tonga katoa. A ta whangi promotion ke keko kama koe pe mwe PDH. Oa ngalo ke tonga katoa. Whinga tu piko ke PDH. Ihe ta whakoe tau nana o langana na plamana na uhila. Na nau koe tō kangapa. Oa ngalo tau links. Products, ke links products ko ni ai funky product ko ni hanga ko ai ko ke ma ko api o pese te tau no off I he tai mini pa ko nai hoko te tono hi wafa no mai bete pa tau kita ta no ai pe mo e ke ni identifica ni ma pe me he tonga tapua ko Samuel Avea ne ma ufa nga Maria ke ta no mo ia pa fa hoko ki la li no mo ia o fa pe e toko ni te ma kita ta no ke atu kia koe ha mea o ne tu aki na koe toko taha ni pehe ke teke lava o whakahoko hofiri whakapoto poto ka bauke nofo I tonga tapu ua.

0: My last name is Lee.
1: Talanoa.
2: Ever Mai, and tune in to our podcast,
3: Larinoa Podcast.
2: Everyone following us here, that our program, Larinoa, go ahead, Nika, only here, our far far from money, ahoni, giao, our go lava, our guitar, no, ahoni, bamwe, tahai go, te teu go ye, agung na lotonga vei pa, go te mini go ke, tonga tapua, poko e, to taha go ni, ke ngata bea, taha ko tupu hake mo ku maheni moia fuoloa talo ku ke ikiti au ke taimini ko ke to taha ku pe ko tama to tonu ni ko shio ke falala ke ai tonga tapua ko Samuela vea u hene da honi malo pito Samuela
4: malo lala fifi au pito i he kamai ki ho pono kalama
2: Samuela mako ku feo fika waki pe Samuela ko e mena u shio ke ai he tau ki lawe atu koea ki he holo koena koe sa singlani koena i kolofo ou. Mako he fuafua campaign i lea i he publici e, ki he ke kainga koe i he tonga tapu ua. Mpoko ka mataa ia e. Poko sio ki he pane lawe mai pe ki aia ono po lanu mata ki he tafaki koeni koko ha mea kufengo fua. Ke ke hanga o ke ke tuku ki mua ka sivi iko he kakai e whonua. Ke ke pore, ke ke mau e nau whalala, po e nau whiri, ke ka pae whainga maari ko koe ke hoko koe, whakafafonga koe kakai e tonga tapua. Pa te ta lava ki pe, ke whimea koe ne lave mai koe, ne mea mai ki koe, ono po lanu mata he whafonga kakai e tonga tapunga fulu, o koe ke whainga fua. Ko hae mea ni a koe e Samuela vea ke pehete ke kei pōre pe koe ia. Ke ke tuu i mua, ke mahange mātore kainga koe tonga tapu wā sivi i motolu, sivi i koe. Poko koe koe tō taha toton koe ke maange whalala koe whiri kia koe.
4: Malo pito lala, koe tahe a whihui mahu inga o pito. Uhinga koe ku tau mua koe ke pōre ia i koe whatongia koe ni. Na e whaha pe whokie he ku ruaki interview. Ae ta whaki ko ia ko me pe ko e taumua ki he ngai business tau taha. Pea mo e whaamu ko e taha whoke ngai mea ke hanga he pole a ngā toko ni i mai i he nauhanga o whakavete vete mai mo whakata ata mai ki tau tolu ko ne business tau taha ke tau tupula ke tau ngā ue. Pea ko taha pe ngai uhinga ko koe na ufa mai ke tu ko pole i ko e whatungia ko ni. Ko e taulahi pe whakene ku whakalele business i tongani pea ko lava o sio ki he ngahi tawhaki ke heke o koutui o kutonu ke tau whengau ea ki whakataha e pea mapure anga ke lava ke teke ki o lunga te whakene ko e ngai business i. Ki tongani ku tau whetau laki mana ngahi palapare malahi e te whakene ko e ngai business i. Whekau aki a pea mo e whakalele ha business na lava pe kia e a lanmata i fe mau kuni koe capitolo aia koe taupehe pe tahange koe access ke finance ka whenga maalia ke lava hata whotua ne business pene lava mau maha ki iseniti ke whakalele ke ne businessi koe koe uinga aia koe taha pe ke whotua ne business koe taha uia ne whakaukau lelei ke nanga whotua business pene whakangawe ha kakai pek toko lahi aki nau tolu oku nau mau whakaukau lelei me palani ku lelei, kau kai ke aha ki capitolo ke whakahoko ake ngā haue koia. Ai koe taha ea ngahi palpalema lau sio ke e whakarele businessi ne tau tōngu fulltupu, pa utoi kāu atu ki he, kau taha koe ni whakatahataha ngai businessi, ai koe tau lahi na ngā haue ai, ui ku pe hoko koe Palestine. Koe mea koni koe nai hoko koe i he tau ko osi, na kāu i he mauteke, koe ko mau tōlu pe, kane koe leo koe kakai, na mo whakalele e mau business conference, he mau ngawe whakataha ia pa mo e MTET, e kui mau koe McTeal he tainim, an koe leipa mo e whewhakatau aki. Koe nau toko nia mai ke oate leo koe koe kau business ki loto. Pa koe mea lahi taha koe nau hoha aki ai, koe kai kia capitolo ke nau lava excess, ke whakalele ake nau businessi. Pe fika ua ki ai koe ne mamafa koe koe ai totongi whakafoki koe koe ai noho. Pe a taha e ngai mea koe na mau kōrea ke pure anga ka hame te whungat ke nau lava toko nia mai e ngai business lai. O ku nau kamata hake haki i paanga ke nau lava whakawhaingo fua aki. Ai na e hangai koe i he pure anga o tuku mai panga tōu noa miliona e tau ko osi. Pe koe lava u businessi o kore ke sirini ko ni ai ko panga ko ni ka hange haki ka panga ke kamata ina businessi o ku ku tuita ma ku ke ke he pe ho no ngai tia tia wan tia tu ma tia tol ko te ta no pe ki ta ha ko ngai ngai ta mu ko ya te tala ki ta no panga ni ma kilu ye pe seti pe tol ku ti ta ma ko no mo ko ko interest rate ko ko panke o ku fa o fa he ka pe ki o lunga ko fingan ki fa fainga fua i pe mo lava o solova pa pa le ma ko ni fi ta ola ki ma ngai business ta ta ha pe tu ku mai ki va time ne ngo ko va time ko ya ku si si ka ko hange ko la ku na fi ma fu na se ni ti ke vilo e ko pa ko ni no ko ko government development loan fi ma ok tu ku mai pe pa ta fa fo ku pe te vilo ma ta ko ta ha ne te ho ko te no ko ya ai ko ko lahi e fe pōtala noa aki i he le volo, ngai ko, ko au i he Chamber of Commerce, ma kau mei mipa, te ma tānau ma pure anga, tānau ma kau tōna, ngai ko ngai fe folau aki ko niko kau ai. O kai ki o alo ia o hauma sirini, ka ko au ko alo pou pou ke alo ko e pure anga, e ko alo e pure anga, pe tēnā awe taha me private sector, awe taha me civil society, ke nau tuku atu nau leo. Alpe pure anga tala noa nau tafaaki. Ala tupe private sector tala noa nau tafaaki. Alpe civil society o tala noa nau tafaaki. Ai e umahu inga i koe Chamber of Commerce ke o mai kakai ke ai o whakatala noa tuku mai e nau ngahi pore i whalele pisnisi i tongani. Te mau wha ma aupo opo le vai, pa tenko ku mau hangai fula upe he, pa wiha kakai u na uo mai e whakaike eke. Te mau lava le vai mau tolu o o atu e ngahi teita koe ka kina o tolu, pe na alure na tolu whakaukau i te ma o atu pāngai fiha ke tokoni ki tonga, pe koe kongai e alue ke civil society, kongai e alue ke ngahi business tau taha ke langha ke na o tolu. Ai e koe lahi ngahi ta wha kuia, pa kou whakaukau a kuia, pa ko taim ke heki hake ka le vole taha, ki wharea lea, pe oku tape me kau whafufunga tai nimi, kau tō lahi a ki na o tolu, o kai ke na o mau ai tau kei whalere pisnisi i tongani pe ai kai ke mahino kia te kinau tolo e fie mau kuni koe koe a private sector. Oku ngāri pe lala oku tātā no a tātā pe private sector kako tui ka pau e langa pe hanga i he pure anga toko nia kinau tolo. I he taim tatau pe koe ako ke ako i tautupu ke nau lava whakai via e ngai pisnisi. Ko tī ko mea lahi a koko i tōngani ko koko ko whenua ki tau tokanga ki ai. Ko e ewhaka ki i savea na e pehe ko tau tupu me tau tahanima ki tau tolu whā. Ai a ko e ko tau tupu o ku i kai ke ngā aue, o kai ke ako, o kai ke aha whai ngā ako ngā aue kāwai. O una nofana tō e toko valua whi whāngi au tupu. Ko mea koko ko haa ki ai, ko e haa mea pule a ngā whai ka ki nau tolu. Neongo wia e whangi programa ki whakalele taini, whainga ta a ko e kai ki aha sirini ke whakapaanga ki. Aia ko wha amu ke kapau te hu ki wharea lea, whai mau ke hiki hake ngahi whie mau ko ni ke hoko ke priority. Whai mau e tau tupu ke hako i ki nau tolu, whai mau ngai businessi ke nau o mai whakatupa ngai ngā aue, pe hu e tau tupu o whakaivia ngai ngā aue ko ia hoko atu. Kei ke ngata pehe a ko whakateknika le lala. Ka ko whemau ke aha ngai skolasipi. Ko ta whemau pefo ke a ko i whanau ke nau o, pe nau foki mai ko ia, pe nau lava lewa o kei ke ngata pehe i he ngau whakateknika le. Nau mau lewa ai whanau nau i ki nau tolu ke nau lava o hoko koe toko tahtau hi toke. Pe e whainga i ki nau tolu ke nau kuna toke CEO i hangai business i tongani. CEO me me level tatau mo ngahi qualification ko na kau CEO ko he pureanga. Maha kau tamma ke na hoko ko kau entrepreneur ko tuu business. Pea ko ngahi ako ko e lava toko nia ki nao tolu. Ko te mako e taha ngahi mea mahu inga ko e tau iai ko ni ko e tau kei polo ko ni ko e ki he interneti. Vave au pito he tainimi, ko taimi pe ke tau hu, tau tolu ke ta whako ia o business online, ai ko skamata mai pe tokolai. Ka ku whee mao ha whainga maari e ako ke tau tupu, ani ko tokolahi tongani. Ke nau o ako, ke nau iloanga, pe lava lewa ke nau mai whakotuha ngahi marketplace i tongani, pe nau sio kata faa ke ke safe yang ka ki tau tolu ko tongani he ko lahi ko e i loko ki ai mo tau ke ko ki ai si si po ta mana si ina fa fa ka tau te masiva pe he ala mai ka u fa hia me muri ko winga ko si si e tau ilo o ka ase e tau mo ui mi tongani
2: e samuela ko e fi ho ko o ku lahi ta langa mo ta la noi inga ta pi faria rea wa ube ke tafake pure anga mo kakai be ana tala no e ekonomi ko ta fonua ai tu unga ge ekonomi ta fonua mo hame a ke to lele yang e ekonomi ke to sai faka luku fua ke fonua o ke lave mai e ho tari pa mo tala noa pa mo talanga pa ko hange ka ke fa campaign o ke lave mai fi le ago ke private sector ka ko e ma ugo to tahani he fa interview pe mo potunga we ko tuku hau ko itonga ni ko la hita ai ta na ki ko ke tuku hau o ha u be ya be me private sector ai ko ka pa wa ta fa no mai pe ksio mai au ta la mai pe ha fe mi a ko ya ai ma u inga ko ai sector ko ni ke economia ta fo noa ba ko mi au ke tu aki ka pa ya ha fainga marie ke a koe ke hu koe falala te kakai fonua koe kaui he mea lele ia ki he private sector mahalo e ha taha to fahala ki e ku polo kalama koe ni o pehe mai ika ilala o siai toko taha ia ni o suu kiloto me private sector ke ki au kuanga i loi peto ki fahalaki maha taha ia ka au i he kome ni moe mena usio ko ke tue poko suu ha taha me he private sector o hu hu ki fare area ke ta wa ha ilo ma ke mai mi fare area ko tota ko ni o oh, ta o ne to noa he private sector hu o pasteni he chamber of commerce ma me ago ya pa ka pato fa ki ma ta ha ka ke ko tota ko ni business ko ni lala ne o hu ki mo ko ki ya wan o ksi o ko pe ko ko e ko tota han ko o ta ta la no ko pe ka pa ya fa nga mari ka ko e Samuela o hu ma ko ko ko fu fu me he private sector o hu ki fare area ke ai ha leo tau tala no pe ke leo kakai moni pa ma hu inga pe to leo kakai ke fo nua mo yanga tau sio ka ke no fo bene private sector a sector ko ne toton la ta ko ke tuku hau o no sio bo no am fra am pe wa na tai mi ana ore o lo te fareria ko ai ma hu inga fo ire o go ni e Samuela ki a koe ka pa ha fainga maria ka koe Samuela ki ke hugi fareria ko ai ma hu inga fere o go ni ke ko pe mo ma nga ke private sector
4: malo la ko e ko tu ya u se pe ka kai na u fale le business pe na u he private sector na na u loto ko e ma ke he ange ka ke nga tape ko sanga u he private sector ta tau pe mo to ta ko to ko ye na fale le business pe na u su ki loto ko ke ange ko ku fatongia ko ni ko na fa hoko ko i he chamber of commerce ko ka ta fa ta hanga business o ku te mawahe ki ta ia o ke te tokanga ki te business ka mawahe o tala noa ke u business fa ka luku fua ko haile le e aonga ke ki na tol ke tu pula ki ai pe lahi ka ka ia na o mai o fa matala mai na ngai pole a ki na tol but kume aia au ke whai ko no kumi ha whounga ke solo wa ke palpare ma ko ia. Pele lava tu pe me ni koe ke lava ko no inga koe Tonga Chamber of Commerce o kumau no whakapaanga. E aia ko hange koe koa uia na e Palestini nao te hao pia te whai whangi ngā ue koe whakaitmini. Pea matu ko ngā ue ofai, ko ki a wahe ai e lala. Pea ku ko e tau mua pe, ka pate te loto aki pe, ke te whae ngā ue, pa te hanga tokoni e whonua, ko mea lele ia. Pea ko mea koe ko uhinga koe ke tokoni e whonua e lala. Ka pau e tu maari e pe, pe se te hongo fulu, ka masiwa pe se te hiwa noa, e ka ki hano aonga nai. Ko mau inga ka pau e hiki whakakātoa hake pese te hiwa noa ke nga oraki ki ulunga. E tō mahiki hake pe pese te hongfulu ki ulunga e tēnā tō e tū maari e ange pe lava lewa ke tau ihe ako, ihe mau e ngā au e lelei. Tau tau whee mau pe ha society ma whonua ku tō e whakalakalaka ange. Kai tuku e tau o lata inu usila he ne whakafofa pehe e ku laka en lau ekonomia nau tolu. Te tau lava peo hiki iha ke tau ekonomia tau tolu ki olunga. Ke tau ala ke o ngā ue peikai ke lava ia ka pau e alue tau tupu ia o ngā ue I muri. Oku lahe ngai tala noa au pehe, ae vahe ke lelei. Pea pehe ni ihi au tonu ke whakalao I ke hike vahe. Koe mea kou mahino ke te au lala na ukaua he tala noa e mea koe ni koe Employment Relation Bill. Ko foi lao en koko ku tau sio ko no malu ko ko ka unga we ko osi pasi e kapneti ma ko tu o an ma pe tu tol ka to e pe ke famon wa fa ke a ne afio we winga lai o ku te ki ai ke talanga I le le neongo ku fa hoko pe nga he public consultations ka o ku ke ai pe nga he vei vei ua ai ka nga he vei vei ua ko fe mau ke tau tau tu fa ta ai ko ki ma tol ko ko he businessi ko u faith based organization ko ngai si asi ke tala noa e uta fa ki ko ya ko ha e e pal pale ma pata solo vai e ko mo ni ka foi lao ya la la ten la va to ni ke malu I ka kai te ngu na wa nga we to malu I pe ma ngai business I na nga we e ku ya e pal pale ma ko ni e o ha pe to ta ki nga we time no no pas ko ya ya o si ko te hanga ki ta train e to ta ko ya ki ni fa nga we e te pisinisi, tu hake ia ia alu, o sepe mahina I tolu. Kai ke lawe e tai meni he kakai, ai whakamore koe koe ke tō taha pisinisi e mea koe. Tene te ke vahe, pe a koi koe, pe ke mau koe poto koe ia, ke ke hoka te ngā ue, ke te alu koe. E te o mai tō taha ke, ke whae ngā ue. O ka pae te mau ha tō taha ke, ke whae ngā ue koe. Ka koe, palparema koe ia koe, wōai kakai ki muri, ko unga ke na whinga e mai pia hata koni me ke nau whamiri. Pena ma osi tala noa I pe iai e he mau business conference, ko hea kai uhinga o kuhikia kakai o ki muri. Tō lahe kakai ko ia ko kakai pia ko sngawe whapure anga, pia nau ngahi ngawe lele alu nau tolu ia. Kia ki mau tolu, mau tui, ko exercise pe ke finance. Pia e whainga ia ni ihia te nau, mau e nau ki ngā aue, pa nau o no, langa nau whare, kumia nau api fua e nau ngahi kawe ngā, mo ngahi whataungia ko ia ke si asi mo e lotu. Ko kei tangata ape noe ko ia, e a ue ke ose tau e tau noa ke te uteu ko ke nau ritaia, ko te epe ke osia. Paka toko lahi aki nau tolu ko whanongo e nau pehe. Ko ku maupene ku wahenga mālolo, ko ku tō I kātoa mai peo totongi ake ku noa. E ku noa ne tāne ne tau e tolu ngō fulu hono whakalele mai. Pekihe toko lahi au nau pehe, kaku whemau haku whare, te unga aua pa te utaha he tau I tau noa. Ai a ku mamafa, ai excess ke finance, pa mamafa e totangu whakafoki, ai interest. Lakanga te au ia ke o alua wia o tōri. He te o au tō taha tu oua pe ko lava I ku whare aku. Pei kai ke utoi no au pa utoi oua sirin ko ia kata aku. Mau pefo e sino sirin ko ni ma pa hao unga aua aki. Koe mo oni ia ku toko ni au pito ai a kakai e whanua. Kai kai ke tau hoko hoko pehe ai pe lala. Ko mea koe ko manawa si I ai. Ko tui tama ko Australia, ko te tau wataha. Pa te alohe ngā ue ko ni koe pā. Pea maha ko nusila ko tau taha hiwa mahalo, pa ko taha walo. Ka koe ko ingani, lahe ngai whamiri. E alohe tangata eki, po ka ngomā tu wāwhai ngā ue ko ni. Aroa ka ako whanau, toko ni e nau ako, mo e nau nofo, mo e kai, mo mea ka atoka. Ko ne hoko ake pe, toko tahai koe, puki tamisipu ki tahine koe, ke tau tahaiwa pi whiwa. Hau ko ia ke tau o ta tō ngā. Ko tau toko lahenge, ko lahenge se niti ko koko mai. Ko parapare ma ko siu ki ai lala, le alu pe taimi ia, pe tuku e ako whanau. Ka nau whakawhalala hai o mai e pānga. Ko whi mauha, whounga, ke nau lava o nofo he no ako ke osi, pa mauha ngā ue lele I tongani. Ko tongani e utau me me I kapako sio me koe whaka maketi I tau peke ngai wharekoloa ko tuheni. It's a consumer market. He. Ka mea pela tau whai ko consume pe, te tau kai pe, te tau ngau eke pe, teita telefoni, te tau ngau eke uhila, te tau ngau eke vai, ngau eke ngai mea kotoa. Pa koe ke lava ia ke hanga he e whonua ia o o proteus ha mea I tongani. O ke he ngai ngowe mo, maka kua oi ke he ngowe ia, o ke I mamafa pe ia. E wei whakawhainga unau pe, maa koe whaunga ke hiki e vahe kakai kio. lala koe foi pa pale mai a koe ia ia ostra no ia employment relation bill pe kai ke fai a loto taha ke ai a minimum wage koe minimum wage e aunga ke tala noa ia le tala noa ia ha komiti ke sio ki he maketi koe ha me tonu ke hiki aki pangai tolu mo seni ti toni manoa pangai fa mo seni ti ke hoa fe tau ke ke aki pe ia ngai totongo ia ia e fai ngani imna tala mai tonu ke hiki pangai hongo fulu koe fai palpale manga ko sio ki ia ilala ka paule vau fai toko taha koe fai ngā hua ko ia pangai fa ke hoa pe osko ia pe tutu uni mai ke hiki pangai hongo fulu pangai fa ke hoa pe hae koloa kune fau ko ia pe whakatau wete ke pangai walu ko tau pe pangai fai ne vahe pangai taha ke material pangai taha ke ha pangai taha ke ha pe alumai ki tupu business ko ia pe ka hiki ia pangai hongo fulu koe alo e pe price ia koe ki foi koloa ko ia ki onunga hain ko kou ku tau fe awe koe tai nimi pia mwe inflation te tau hiki pila tole panga ke onunga e ke hanga pe ki foi veli uia koe koe panga ko ia o ke o mai pe koloa ku si he kono inga e ke hiki pe to tongi e koloa ke onunga ai ako manawa si au pito ke tau pe ki foi koloa ko ia ki onunga hain ko kou ku tau fe awe koe tai nimi pia mwe inflation te tau hiki pila tole panga ke onunga

0: pe pesete no no pesete fino pesete va no fa la che pesi pia panga e ta to lu che kilo tai ni mi u fi wanima che kilo ai go ta hen ai pa pa le mag ta fe a o mu e tai ni mi ko mamma fa to ton i ko e koloa mamma fa to ton i ko ni e me koloa ta fa ta mai o a u pe ki he ki ngowe o ku ke mamma fa pe ia nyongo ku to pe lokoli i tongani koe koutui koe mea kufi mau ke tau tala noa oua te tau whakavaewe ki hono hiki ha mea ki olunga ka tau tala noa pe tau sio hono ngai uhinga ka loloto pe tau solova ngai palpale maguia hiri anko ia toko valua whewhaange au tupue o koe ki nau ngā ue nau tupuia ka hae nau mea ke nau whai ke nau tokoni mai ki he tunga whaka ekonomika e whonua aia koe o tui ko tau kei ko ia, o kai ke ngata pe whakarele pisnisi, ka ko tau kei na umau, i he eko whengawe aki pia mo kakai pisnis ke, i he tawakun ko e Chamber of Commerce, pa ko tui ko e, ko e hae mea ko ne whakanau nau aki a au, ko whi mau ke hu mo e ki whale alea, te whai pe ngawe ta tau, ka to hike aki ia, ki hale e volo ange ta. Ko wilo ia wea ko whale alea, ta mai e kakai na nau ia i ki mua. O taini mi ia, ko e whau lao. Pako ia e ngahi backlog, ia e ngahi lao, ia u te kei ke tala noa, ia ke whakapasi i loto. Ko e hālewe ku mea e whai. Ko mea ko e whai ko ia lala, ko kusio ke ngahi lao ko ini, pe ko hoa mo tā uia ke tokoni mai ke whunua. Ihe utawha aki keke, ia ha mea i tene hanga ia whakawhiatungia e ako, ia ha mea i tene whakawhiatungia e whakarele pisnisi e whunua. Aia ko e tau kei ko e mo i loko ko o atu mei tua me ku ngā ue ko ia, te ulawa o sio ke e pau whakawhihu i atu ngai mea kutu ko u. Ko ta wha koe nā ia, ka pae pāse lao koe nā, e ma mawha ia ke kakai masiwa. Rotonga koe ia, nau whi ao mai nā tō mpui ngahi i palopale ma ke he ma mawha ko loa mo ume koe. Ai ako kousia tuko ko wharea lea, pe mo tau kei ko ko rat mo ia, pa ko lahen hai ngā aue koni koe ko teke ko koe e tō tupu pe mo bisnisi. Rotonga whaka hoko pehe taini, ka koe ki mea si i si i unau ngā aue, ko wha amu ka pae toi lahi ange. Ma loa whi whaange au ia lala, foi mata i fika ia ka pane na unha ue ka atoa. Ia whaka fie fia mone na utoho ni meke whonua.
1: Samuela, ne ke lawe mai ho interview ne whakahoko koe ne post peho pesi ko ia. Pa wataha ufe mau ke huge pes ko ia. Kia Samuela Vea, Sam, ngā ue mai ke tonga tapu wā. Eh?
0: Ko ia.
1: Ka pau ke whehu ke, wai interview wai. Pa ne ke lawe mai e Sam ke he tawhake ko ia. Ka pai maha whainga maari e ke ke huge wharerea. Te ke lava hu fana fana ki he kau taki me kau wharea rea ki he ke tokoni e kau private sector koe ne ke lave mai ki he hosio koe ke whakaluku fua koe whonua koe tonga tapua e Samuela o mei katoa kau private sector mei nofo katoa mai pe ofi pe ke tonga tapua au mei tatau pe ho ho me o ke tu aki, o mea ko te almo ia, o me me mau kato he tonga tapua, ka pate ke takahe tupe koe toko tonga tapua, o me me lahe uwhare koloa, o private sector, mm. Me otko ia. Waha mea, ka pae whanongo mai a tonga tapua ke tapua ka ama, pe sio mai he, taim goe pousea ieni, o ku ke ilo he tonga tapua, a mea te ke whakafofonga e ke nautolu, mahino pe ten, te ke ave naure o, whakatah, te whakahoko moe kakai ke whakahua nā leo, ko ahate mea makehe, ke ke mau he mea kong nau sio koe, mea ke lea ki, te ke tu aki ho alu koe, ka pae hawhenga maari e te nau whiri koe.
0: Koe, ko te mā koe, mea lahi nau tokanga koe ki ai, e hukoni ki wharea lea, whikaura ki ngai private sector, business tau taha, pia mohono tokonia koe koe e tau tupu ke nau lava o whakaivia ngai private sector. Ko te koe mea lahi o glotonga lele tai nimi, koe whana wā koulala. Ko nau tolu o ko nau whepaki pia mui ngahi pōre koea. Aia oku o pehen lala. Koe whanawa koko ni koe utupua koe ngok nao koe ke ako koe nao oku nao whema o nao tolu e hatoko ni ka ki nao tolu. Te whakatata ape aini oku meime koe whanawa ko oku pesete fit noa e nao ngā we o whai loki ako. Pesete tō noa oku whai i tuatai.

0: mi ko koe mea pia ko. Koe mea koko whingai ki upoupou i taha ai pō ako pa koe ako tuatai mi. Ko tui koe, koe whau whiewhi awi ai he koe, koe pō ako ia ko mea nei upoupou i pēto ki tā whasi. Pa koe uhinga, koe ka uhinga e ko upoupou ki ai, koe, koe haka ko uhinga ki ai, hui ai i ongo ki uhike o toko ua. Nei ai ako pē, pa koe na mea lahe nei na whiemau e nawa koe na kore mai, fe mau mua ke mau ki he ako tua taimi, paka pō ako. He ku neongo pe lele koe pe sete fit noa i loki ako, o ke fe mau pe tokoni koe mei tua, ke na hoki, ke na o kole tokoni mei. Pea koe mea lahi e he, he tainimi, he lala, he ku sio ki ai ki he o e whanau, whai na IA, ko tui mago hangi koe na ako internal assessment, po hae na ue. Toko lahe ke nga tolu, ke ki nga mau nga tolu, nau nau ko iaho nau api. Ke whai ake ngā ue. Paka mea koko hoko ai te nga uo holo kumi, ngai whetu i ha kumpiuta ai, pe te nga oko nga ngai whamili, o ngā uwhakapure anga, po ngā ue i ha office. O kore ki ai, ke nga uhanga mua o print mai nga ngā ue kwa nga tolu. Paka ki toko si i pēku lawe, toko lahe ai ue ke nga ulawe nga tolu. Koe mea pāngo ia lala koe, koe ai e ia koe ke lāwa ia tohingima. Ko pāu ke taipe ia he computer pa ave o print o ave. Paku toko lahe whānau koe ia, koe ka hungai kūnau tae ilo ai le soni koe ia. Ka kūnau nou nou e whaka mea ngā aue, paka mea koko hoko ai, ko tō e pohingi ia mena ngai assignmenti. Ai e koe mea lahi ia koe koe ki tonga tapuā ko whanonke, koe mea ai koe koe teke au pōpou ki ai. Koe whonga koe koe nei whakahoko koe Dr. Fasi koe ki he, ki he pō ako i hengahi uvāhenga. O koe pōpō lahi au pitao ke hoko a te tokoni koe ia. Pea koe whāmu a kuia ke lava e tonga tapu ua o fotua na o computer center. Ma ka kamata pea mua he taha ke lava ke whakanau naui. Pea o mai whānau o ngāu e a kia ke tokoni e nau ako. Lava whakalakalaka ki un. He koe ku tau mua aia lala ke a koe whanau ke nau poto pe nau foki mai o ngā we e whanua e ngai business kou foto. Ai koe lau, sa mai ke ulu te a. Me ose atua wia me māman koe ni. Ka koe whema o e hoko atu. Ai e u tatau pe au me toko taha kotoa. Ai koe ki whanau koe ni ne nau o mai ko kole toko ni he pō ako ke nau hoko atu. Ai e ki tonga tapu ua, ma uinga pito e ako. Ma inga pito hono langa ke koe o businessi. Te te tāna pe ki mea tahalala. Ko tui koe, koe tau lau koe koe ki he hala, mo ngahi ngau koe ki tanu hala. Ko tui tamo koe whataungia pia e pule anga ke nau hanga langa ngahi infrastructure. Pea koe mea mahu inga taha aia, koe whakalele e hala, whakalele e wafu, an koe ne nau korea, ma umai pa anga koe ni ke extend koe koe wafu kuinsalo te. Koe ngahi tawha aki o koe infrastructure, uwhi maha pule anga ke nau tokoni, ka e lava lewa o investing ngahi business i tongani. Ka uke whi mau ke aveha o koloa o fua fonua ki muli, whi mau e koloa ke huma, i whi mau ha wafu whafu ofa, pe lava tau ma ke ha wakalalahe e ua petolo. Koe taha ngai mea koe koe hala, koe mai hala ke tau lava o whi whanonga aki ai ke ngā aue pia moe ako. Ai koe ngai infrastructure e utonu e ke whai pe ia ia e he pule a ngā. Pia tau tau te whito ki tonga tapu ua koe whoi mafufu ki a tonga ni kotoa. O utonu ke priority pe a ngā aue koe ia ke whakahoko a ke ia e tawhaku ia. Koe mea lahi ina e communication e lala. Ko mana tu ia ui e tomu a taki mai koe ni koe kei polo ki he ni pe lele mai whakaari ari pe nau tu mai lewa ki whakaari ari tu mai ki tangata eiki koe ni alu ki tahi koe ni kupenga pe sio ki ne telefoni pe ni ilo i lewa e taimi ku huai mai taimi ku maha e tahi koe tau mua koe iau ne pe wa ue ki he grassroots poka toko taha koku alu koe ki tahi pe alu koe ki, ki uta tene lava ngau ea ke teknolosi ya koe ia koe mea pango ne hau te ngosia ko yana ma mafa mito pe ko me Allah hier to fe mau ke ta no ki ai he ku nga we ke pure nga ko business ai ko public enterprises ya o fe mau ke tu pulaki ai fo noa ya no mai ha fo nga ma ma ta ta te fito ke communication ni ke ta nga we aki i tonga ko ni ne ta takai holo no finga e staringi o humai. Ma alomo e staringi. Ala ko manatu e au e ku ki pisnisi. Ai totongi panga tafe wangau he mahina. Ke ma uko koe a interneti mo e sevesi koea. Tai ni mga staringi, tola pe te au anua. Pa koe ke te whakangata ngata. Ukai ke te whakangata ngata teita o ku te mau, u te ngau e pakawange koe lau. Koe kaure ka kone mau ngau e unau toe to'o leso ni koe ako, o unau mau whainga maari e pe monau tolu. Ka koe hange koe lau fukila, koe toe kosia mai kia te au ke pisnisi. Ai ngau e kako pau, koe hae te toe mea whai ku te tokoni i nau tolu, ke nau whakahau koe. Ai o ku whakaamu ki he toko taha kotoa i tonga tapua, o kune tokoni i nau whanau, i he ne ngawe anga, peko ne ngawe anga na, peko ngawe anga e puri anga. Toko ni mai. Ko whaamu ia ko tau step hoko ia ka pau e lava fotu ha computer center tonga tapua. Ke huu katoa ke e whanau, lala ko tātu ka koe. E toi le lei anga ia koe tamaiki, pe tēnau hoko hoko ato taki whalere i tau whanua he ka hau.
1: Samuela, ko supe ke ta taimi? Ke fa'ose ke tapo gama ko wiro pe wai fangi me ke ke tu waki ke tu ake mate aki a tonga ke tu waki a private sector ko nu ke tu atu education ko ya ko e bo ka ha o to fo nu ko ka to to pu ma ko ka pa e ate fanga mari ko ni ke fa'ose ko ta kita la no a honi po ko ha fangi a fare i po ko fangi me ko fa mo ke re aki a ka po ku fa no ma tonga tapu ha tai mini poka ha me o ke fema ke rea ka nau tonu.
0: Malo lala, koe wha muia lala hange ko hakane nai, ke lava kotoa pe he pe a ngahi, koe ko tonga tapua pe, kai pe he kau whafofunga koe ukolo ke, ke na fotoa computer center, ka hange koe lau, oku, kou tui au, oku iai e kau me mipai whalea rea, oku mau whakakau kau tatau. Kia te au mahalo ko aonga ke whakahoko e ngā ue ko ia. Ko pau te ulawa whai e ngā ue ko ia. Koe ka ui ngā ia ui ha ku paanga aku ia ke whakahoko aki. O ui e paanga tuku mai ke he ngahi wāhenga ke whai a ke ngā ue ko ia. Pero whaamu ke tau hanga wa whee siri ni ko ia ke a mea e aonga ki he tau tupu ko koe oi whonua. Pe mea i mohono uhinga ke langa haka i ake ai whonua. Aia koe whakaamu uia o koutu ia uia whakakaukau tatau pe kau whafofonga ke he ke nau whakahoko i mea tatau i he nau ngahi wāhenga. He kono uhinga o kai ko tonga tapua pe mo e nau tau tupu, mo e nau whanau o kuna whetaulaki mo e whaingata ako ni tatau ko toa pe. Kaku sio ya aku mahalo na fai e tokta fasie nga we lahi ki mua. E nau whakakakato na toa ngahi fie mau, ngahi api, o kawe ngahi tanke vai, ngahi mea koe pako whakakakato ia. Ae ku tau hiki a kereke stepu hoko. Koe tau hau peo hoko ato e mea na hoko e toko tako e, toa mai ngahi mea lelei. Kahe mea lelei na fai tokta fasi. Kahe mea lelei na fai e misisika i wahenga koe tonga tapua. Tau hanga to o mai ngahi mea koe ia, pa tau sio kahe hoko atu e ngai fatongia koe ia, pa tau whakahoko ia. Koe ka kua a koe ia ia, koe tau mua kehe koe tau mua ape, mai kakai koe ni koe o whaamua tonga tapua, pa mo tonga ni whakaluku fua. Pa koe koutui e lala, koe ke kai ke te ahau mea kehe e te lawe ki ai, ka kou whaamu, mea koe tahana o tokanga lahi ki ai, ai pehe i he komisiona whai whiri, koe whai whiri whamui mui koe tau kuosi, koe whai whiri mau lalo tahaya mataifika kona o mai koe ki ai. Pea kou pehe au ia koe, koe whiri si ia koe, ni kanga whainga maari e tu oua, ke tauhanga o foki mai, uia te toko taha kotoa, ne dikai ke whiri ke nga uo mai, koe kaha uen. Koe whakarea mai toko taha kotoa e rarak pehe mai. Tā mai nai ukei ke whi unga e moia ukei ke whai totonu ia. Ko kutari ke ei lala koe, koe whai totonu, ko koe pia moao. Ko koe ko whatongi a, ke ke alo whiri, o awea taha ko kou whai totonu ki wharea rea. Owe tukua ki e kakai ke he, owe sio ke ngai kakai ke he. Ko tau tōlu toko taha kotoa pe. Kui ngai nau tū mai au ia ai, kou sio mai, ko whainga maari e tuko uani, ke te kumi mai ha whafofonga ki wharea lea. Te utu mai, he ku lahi anga e ku tau tua ki o laulau pei api he ngai mea u ton ke whakahoko pe ku peheleva. Tuku ngā lau ka ke tū ke unga whae pōre. Mm. Pak mōni pē lau e lan mata. Ko ngai pōre ko yukai ke whaingo fua.
1: Mm.
0: Ke te tū mai pē ki tā ia hau o whiri. Ko pau ke sivi sivi i ki tā kakai. Ka kia te au e lala. Ko whalala ke ngā wena e whai. Pe ka pau unā whi mau ke sivi sivi. Na o mai pē o lau e ku ngahi whatongia na e whai. Ko ngai ngā ue ko na e whakahoko. Ko tui ko e tau kei le leia ke ulawa hu a ki wharea rea o toko ni o kaike ngata pei tonga tapua ka ko tonga ni whakarukufua.
1: Mahalo pita e Samuela e tau ki pōkama la di nōko e hauni pa kau e ne ki pōkama whafofa. Ko e ho lawe mai koe ke whiri ne toko si sisi taha ko ilo ko e neai ki tala noa pe moe komisi ana whiri ma koe ko kautou tupu e. Ka ko tui e Samuela ko ma ko me anu fa fe mai ka tu tu na tari ke na fa nonge ke na kau he ka venga he la he taimi u la he ka venga o mai me u fe tu ke tala mai u fangi palo mes ke ka te kai mai ha ka venga ia no fa ki peto tu hango ko ka venga u tala ve ko ke ai e ta fe tala no ago ni o ku me no fo ke to tu pu pa ko e ko ko ngo wa ko e ngo ki le kai aku e Samuela te mau alat matole ki tonga tapu ua me tonga tapu fa ka pa o moni te fi computer ko ni te ola ta we mugu ka re ka pa te mau alat matole o ki no fo no fo te ta fa ke tonga tapu ua ka ko thank you malo pito e ka mai pa ko ka ni ki la di no ma huinga la di no an fe mau talu kore kore ka Samuela ki ata mai pa malo ma fa nga Maria honi ata ma Samuela pa ki nga tai ke tonga ko toa to tahani talu ku keisi mo ko albe ko Samuela fuku oku mari mo ko anti pa ko tamu ko mari mai ko mo ko anti ma tikite tai to tongi ma to ke se o faiva tai mo ya pa ne la he I funky who was the officer Samuela pe mai sem ko to ko fia la e fe to ko hongo fulu pe Samuela but so ko kaule te hau ke ia ko ia fo mo ku maheni mo to ta ha ko ni ke usio ke hatai mi ko o ko usio ke ai wa ne loto ku fehi agata to ku ne loto ku o ne sio ku ke ke ne fa hoko ha mea ke ke ngata pe ke ne fa hoko ha mea ksai ki ai ne ta mo ne fa le de pe ne businessi po te fa ka ko pe fa ki mea ka pe to ki fa ton ton mai ta ha ka au ko ke tu au ko ke ha te ne fa ton ton o ne la la ta mi fa hoko sa mo la ha mea ke ke ngata pe ke re ki ai mo ne businessi pa to re ke u businessi ko he ta fa ki ta mi ko ne tu ko fa le fa va ka pa te ke e ke pe ko ke u ka businessi follow ko ia e u area ko ni pe kuaha tokonia sem ga nao tolu te nao iu atu ne aipe tokonia sem he taim goene nao fotu business pe ko mea peko ilo heu kei leka auke tai mini pe ko kau he afua fie fie ho tala mai uke te ufiri koe ki he tonga tapu ua pe ko pehe ko fe ahon fie fie uku ke ngata pe arwa ke heu keisi i mo alangi api pe matau feohi he ho mauhoa mukanti pe ko ulava ngai ake ki platform mu ke ta interview to ko ka ne me fa fi fi o ke hen sem ke kesa ki ku o ki ki ngau ko fa ko malo pete sem
0: malo la la fa malo la het ke tiko e no ta ki mai ta ki pro kalama ka ko fa ampe ke fa ho ka ko tu ma ko tu tu ni ni o mai ka tia o ko hanga o fa ngo fu e pro kalama ko ni ke broadcast ya tu e val val po ni no ko au Samuela vea ko e quantity ti fika ni ma o ki tonga tapu malo la hilala e toko ni fai.
1: Ko ia i tango kotoa e kau sio mai koe, me mea whanongo mai, hanga koe lawe koe Samuela Vea, koe kandidate whika ni mai ni, i he whiri si i kou whahoko koe tonga tapu ua, hanga koe lawe koe a honorable Lanu Mata, ka pate mou sio ni o spousi, ua mou whiri a Samuela koe maheni, keke u whiri a wii a Samuela koe angkolo, o a whiri a Samuela ko kaunga ako, o a whiri a Samuela ko mo lotu whakataha, po ko kaunga ngā awe. Whiri a Samuela Vea, o ke pehe i a koe, ko toko taha to tonu eni, ko e whiri whakapoto poto eni ki a koe, ki ke whakafongfonga i ho reo, ho pisnisi, ho tou tupu, i he wahenga koe ka tonga tapua. O whātou.
0: Mālorua.

Ia ko ngai fasi ko filifiri mai ke tau kau whakataha I he hoa tā whaafo o whako ni. Whatawange pe utoko ni atu ia ke omo ngai fua whatongia kotoa pe. Ko e tau taimi, ko e toi minite ua fitu e ni pe a hoko totonu ko ia ae taha. Toi minite ua fitu pe a hoko totonu ko ia ae taha. Ko ia I he whenga maari ko ni e oato e tau ngahi fasi whakatonga. Ka pau kia I hao likuesi, pe kwa fwoi hiva kuke mana ko ke fi whanongo ki ai. Teks mai ke fitu ua noa walu fitu tolfa. O atu ai fwoi hiva ko ni, anawani hota ka hau ke kamata ki e tau polkalama hiva whakatonga I he hoataani.

Ia koe ngai whase a ko whiriwhiri mai ke kau i he tau porokalama hiwa whakatonga ko ia i he hoatani whamanato ato ai pē ka pau o iai ha o whas manako e o atu a pama au pego o whaonga teks mai ki e fitu ua noa walu fitu tolwha tuku i mai ki ai ke o atu a pama au. Ka koe jaipo i e nia mwe tau whaihiwa hau ko o atu a maa ki motoro.